ako. Ayupin mo sa lokal ko. Ato pa, tingawari. Ato pa, nagopay kong kanin. Anya, doon pala, wari ba ite? Kobyo, biyane.